Kishka común li conquista li jalan jalan chi cooperativas u li la kishka li manca kwisa li junjuk chi kalepal malaj li tenamit sabar kwi nakulak li pukte si pal esilal jain kulu makhul li sayil cholak chukere chiru li lok lakutan jain cho chi sakewk naka bancho shi chiru li kakwa dios li ka kyuam nashke para khlal kutanish wana po nakanaw sa kwang ko but kakpihan chalre malakanash naw po naktil na kukwang sa shpen diru chichot ko kanak sa anayin chikiap shkush fede kobera li kyo chikulak bi sa le mueba li kyo chikulak sa le kooperativa li kyo chikulak sa le kyang anak kwan na kakultika cheru na kukulak Dikin lishteng maga resh kambal li hunkuk chi esila li hunkuk chi nalep sa le kyan sa le rocho chinal sa le kooperativa ut patyan na tohpar na kulak lishkia ulipuk desibal esilal hain Kulmak bi li sayich olak chokere na koybeni na kyo chi pek li hunkuk chi angel o tento shpanun kil o yoko chakchish kultikan kil jeru rubelak jeru ablikutan jo chakchi numek ka na ahman na mare to alinak shpanun kil humpayak ikan khelza shkawa na mare sho ay mare shsatsa kachol mare ahkwi nga shka kere tal lishtusulal ikan khel kokerak tento shkabanu chandurak nakshkabanu malak tam chiku tento rilpal tento silpal rish li nalep hain li nakakot sa lekyan eska nakakwa eska skisin chukere la es li nake holomi li hunhung chi kooperativa ahel ru nakte nau ahel ru nakte ril tekere tal utteke ahwi chi angelak li hunhung chi esila li hunhung chi nalep li nakakot sa lekyan shbanak kultika kere nak naka Kultika cheru nak makwa kakwi nak yoko chira binkil makwa kakwi nak yo chikulat li hunhuk chi esilal tento panakwi shkepal chi angelak li parkwan nak itauru laish nak okanta panumang ut uril palbi chi chabil li hunhuk chi angel nak inka yo chi ushman klip aik nak tento chabil yoko chi shpanukil shpanak nak naka kultika cheru nak mare Sashonal yoko chishpanu ke laban mare inka us mare kyal taka panu nak yoko chik angelak aran aban nishchabilan nak taka chapsibalish mare inka taka tau tento takal sashbeul tento chichabil taban mak taberesiman klikunku chik angel li nakwans li kalan kalan chi kooperativa sanam li kiko ship chi na leb li nakak shkulti kankil cheruru belah nak yoko chi shtiki bankil shkiam shkush fede kobera li nakulak sa lekyan kriken li shtek maga akito chi sakeok nakabantushi li kamatan chiru li kakwa dios wana konakake marera kwang chik li komon li sherah Tabinkin di sherah tsakong di sherah ten angre koklesing sa lihunghuk chinakek mare magwakakwi sa lihalang halang chik kooperatiwas awan magayabchik sa kakyang kanakwan ko kanak makakyan ak tentaw kitakil chi us chi chabil di mantanay hain di kyu amek di nashkeke li kakwa renak turuk chi ukeng renak turuk chi tsakong renak tingkadyo ko chi amok chi ahkilal malashkambali kukek sa lihunghuk chinakek sa li kooperatiwas di takasik ban na ishka kumon na ishka nakakwa ishka sisim na takakunahil kachkol takakunahil ka nalem di ka angelah kwire na chikotayin choko chisipal yusila li chabilal ut takataw li el chubek chiru li kutambi hain malas chiru li po li na kota li mangkwe na kakwan na ning ay mang li kakwangkik sa kumonik angel na ning ay mang li kakwangkik sa kooperativa sa shpen chishkunil li ruchichoch sa kashlan atin na kishkire Dia Internacional del Cooperativismo na kwahun li shkutankil li shninkankil li shkultikankil li kakwangkik sa li hunkuk chi kooperativas li kwangkik sa li molam hain li natin andre kwaklesing li natin andre el chubek ut
Arimbi nak na eman retal ko akyo kocak shkotsman Eric in Rubela chishkunil li Rusilali Shabilal di Kwanza li Cooperativas Ponko li Rilpal nak ta panuman ti Angel Chichabil ko kanak rahlal nak ahudika chero rahlal nak akots Eric in nak tento takapan Angel Chichabil nak tento takapa mutaka Banuli barquan nashpat sikuli estatutos religioso chi cooperativas li barquan nashpat li asamblea utli chakrabakuli na ilok chirish li takuan hiksa cooperativas la oli comon la oli poyanan li nako taliman sashpen di teramit Guatemala tut o a kakosa kujat el ingwan chakutana nakwan na bal li comon sashpen di shunili ruchichos na keoken sahun li cooperativas sashpen Kishunil li nakhek li natalimang at kakwats bayak English chalile bebli komon khan malakli ka chalila o li komon li poyanam li nako oken li kwanko chi tsakon sa khun li kooperativa chirubi li poha in yok chi kultikamang li resila li kakwanghik sa li kooperativas la o li poyanam la ish li sahil poyanam akwi li nakishtalimang sa li khalang chinaje la eshli kanachin khol kuchik rusilal le tsakonik sali hunhu chiko cooperativas banda karan nakki nakut basiman nakla esh nakeshru chi okay nak nakeshru chi kotesin nak nakeshru chi spanun kil chi kholomin kil li kanhel hunhu dina kwan spanun kil sali cooperativas sai cholekhbi chokere sai cholekh chokke chi kakunilo la o li komon la o li poyanam li nako kwang sa li hukuk chi komonil angel ut nakakeretan li rusilal li nakalimang ut nakakefiretan li tenang li nakabanu chokreb li komon chokreb li asociados ut asociadas malas chokreb li kamolam chokreb li tenamit sa barakwin nako oken kachak mare kopan mare karcha mare senau kwamjik komon na kwi li rokrok li katepal li nakota liman kwi li huhu chi kooperativas utaran sa li shkali la kangela na kutun na kwan bayak yo kochi shpanu kil shpan na keli kangel na keli kawresing mare kwan kli solok chokre li kakomon mare kwang li chapi uchinin ka kwi yo kochi shwanun kil shwana kwal kuchi kla esh li kooperativas li na kichal eru chi tsakon in rilpal li shabilaru li akwim kwa li loplakape la esh na ke nao na palesh li na kesh oken aran sa shwen li katelamit Guatemala kachia kwa li kooperativa chi ko mare kwan Santa Maria San Marcos mare kwan halang halang chik li cooperativas kaya ko Santa Monica o Kongesik la esh li nakesh trakon de Rilpal li Chabilal li Rulia Pim putani na kikechak chi pasekaran kun nak le molam kun li Chabilal li Kangel li Kongesik li Shpanungil kun nak Kongesik kwi ta kun li Rokrok li katenamit malakte katepal alta barapas ut aan li nakhek li nakakechak chipatsek nak nako sakon sa kun nak jalok po sa shben jishuli li katenamit Guatemala mare akwi la ish li kongesharam kamelias mare kongesh te kwachil hinka nakanaw na balesh li nakish oken na balesh li nake anji chabili kanghel utari nakwi na kutun li rusilal utretan li nak la o kwa franchoch nakuru na kwanzakal kachol resh manuki hun chapil anhet ut nake kutbesish wana kwan greta lila kuyerikin kachak na resh shkana sa shpen na khe sa shkab na khe sa rosh sa shkana na khe aman maren ka akwal ta kil li ar yukur shkanak malak karu na khe li nako ishkeku li nake ilok lish li nake ilok li kyalok uha kwa yeho chokin jishkontikan kincheru li angel van runak kwan ko aran nak kwan retalil li angel yoko chishpanukil utkun revan li rusilal ko yoko chishkosban erikin chpan nak mako akun mako akwi bakwi li komon na kishkel ru aran usash kianke chishkun nile waharup na kishkel ru ebaran kwan ko la o kwan kishla esh utanan rak li
tasa okuli kachol andra titaten angke renak chokochish ke panch komon li angel chokochish panukil chichabil li hunhun chi nalev li napas man chikuna takachola ni chichabil li akim kunhuna takat angela takal tashkona li lho chokochak chi atinak tubalaki kanak po shamo jiksepimin kanak at chochik chi tanek kiru takak shik ril bal chokbal wana karam at poe chik li shabila li ru li akwim ru li kaperu li tse utupan chik chikomon anal li takak takanak chi chonchoo chiku eshkanak akwa eshkastitin li nakesh talimang sa li hunhung chi kooperativas ko yoko kishke bal nak chiru li loklak po hain li nakwa talimang kuya nakwan nakwan shkutikan kil li kakwang hek li hukuk si kooperatiwas ut li molam fede kobera nashke kun li nimla sa ich ola chukere che kun ilash la ish li kooperatiwas che kun ilash la ish la kholo minel che kun ilash la ish asociados ut asociadas na kouklak sa leikian krikin nishtean li molam maga nak kun elikrak tawak li kach ol rerit bal ut panun kil li angel hukuk li kwanjo kataklantil li kwanjo taklantil la esh in karak yokochi boy benikin na toh takataw hun li mahelal toho nak taka chabi lobresi li angel hukuk makwahan li shpehul ten toban unelik rupen lah takakyalka e rerit al chanru nak toho ken chanru nak taka chabi lobresi li uchinin chanru nak taka chabi lobresi li ochochmal chanru na takacha ilo bresik li shinankilru li kape li shinankilru li tsiye naftakal ta shwona lil ta kisi chakot nka naftanumak malak nating akwi ta tulak wana kwanaan li nakunan

Καρούλη, να τσάντζα εμένα, έσχει κομμόλι, πόια να μου, πανά, να μπει μάγκρε, να μαρέ τσισε, μαρέ τσουρε, κουτάν και όχι τσά, τη σαμάνι, αν κανάω καχούλι, καβαδιό σαφί, να βοκρό, κουάν μαγιάκε, μπλη κομμόν, η κοντέ, να βοήμε, τσιρί, τη ριμπαλούλι, λοκλα κουτάν, χουχό, μαλα χάια λινκίλ, καρού, τα κουλάχ, μα τι όχι χά, μα τι όχι σα, έμα τι όχι κέιν, αν κανάω, αν Marena que es nueva aquí, vaya, caban, navimán que es el ajo, está aquí en la mareta, shakir, que es el chirue, que es una, que es el chichanchico, udarinchik, taka, ebitichi, kaushlak, anakwan, karush, kabano, chakrubela, karush, kabano, chakrubela, naktutuli, loklaha, chiku, nak mare, kauli, hash, erans, a la cooperativa, a la kalebal, ud marema kasha kuahre, ya es un mechoka. Marenka sa shoklaha, mare makalihan na katatan magula at pangkwang ti kangkile bal re ra nak sa ru shokbal payak liha re na katatril churab likutan kaw kyo si chan si ku re na ta ru kakwi roksing kidik in la kokwim krikim la kangkile bal in kan tanaw karuli na kabano aban marenka sa kakaw resiki kud anak kwan nabimang kli esilal nak mare chisep Yokchi Shaklik, Karuta Kabanu, Karuta Banulat, Karuta Chak. Arim di na Oximank Kuchik li Kaushulat, li Nalepak, Nakinka Kakwi li Kutan Takin, Nakinka Kakwi li Honal, Yokochish Kebal Retal, Nakta Nume, Tento Pan, Taka Kaure Sikhi, Konak Yokochish Kebal Nakwan, Shkomon Hanalepha Inish, Kanaka Kwaish Kastitz In, Kwal Kuchik Laish Lakolo Vinel, Kwan Zayben, Til Alsh, Til Balrishi Chabil, Shku Bankin, Chambu Tabanuman, Lik Arwah, Kwi Tabanuman, Sala Kooperativa, Shbanak, Vilat Chokach Kaure Sinkila Kwi, Narah Nashkena, Kwan Karusha Pancha, Kubelak Taban, Tento Tak Esa Ach, Shkunil, Eba na leb hain li nakakots e rikin na nakkwan sa shkabash ki apshkush fere ko bera rikin di shtiak. Maga li kyoji kulak sa legyang chiru li sakew ka nakkwan chiru li aklak hain li na shtiak e li kakwa Diyos. Nakoy beni nak mare shikaw re siyari kakyak mare kwan na khekhi ka chiktishk e li loklaka utkwi na shk e haan khun na kwi li kamatan sa shkawa li kakwa Diyos nakkentora. Takakyal ka eku inka shorosh banu kilja chiru na balkutan di tendora shkabanu ut na kwan marek ka chini wana na kanna chikun kilak chan ru na toro shkawra singkirti di doktish kebiyat li loklaka put doko chishkeba mare ril al chan ru na ta kulamang bayak di haan shwa na ta na u na ta kangilak chaku ut ku inka ta kuil ku inka ta kesa ahli na lebkain Nakanaw nagtakilak pilira is kakomon siya ba nang kyoko siya si nume si sa si Ruebli siya. Nanume ut siyan siyan takwi pinka kyoko si solbal hun na lebaran. Siyan siyan takwi maka nakakre, siyan siyan takwi maka li na kulman apan nakakupang ko si sa inkarak nakak nak kyoko si lilbal li raylan. O kanak tubelah na kieman Nako adinak sa tirishli na lefain, so kusok siya na leberikin, tirish charura, taka tra, taka koli, loklaka. Utain, naru taka kie, naru taka kultika, kya lakako, eh, inka nak kakwi, makao, chiku, inka nak kakwi, kyoko, chirap, inki nak kyoko, chichar, lisa, ehil, rubelah, tento takil, rak, chanru, taka banu, chanru, nak taka kawresi, sa kalitik, Chichabish panak lilokahaan sa kalkun re li inka na palto re nagtakwang panungkil li angel chichabil na ahmang re nagtataw na ahmang re nagtiyokchi at sumag na ahmang re nagtiyokchi uchining na ahmang re nagtiyokach po chparish li kapela atut na palpay li angel tento tabano ut na ahmang lilokaha Kwa kwe sa likakon ka pal, nakanaw na kwe maka lilok laka, maka torok si shwanong ki. Sa likakyuam, kwe maka lilok laka, nakanaw na kumaring ka na torok si kwang sa shmen yung si cho, si ka takatuy, put tachak likam sa kaben, shmanak. Nakishkilak di poyanam hong ko, mare naru tanumek na palkutan si ingkata sa kang, si ingkata kuak, abang kwe ingkana ukak, ang